Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi serantos nggih sampun Irfan Permadi cawisaken Sekar Sotia saking Mbak Niken Salintri langsung kemawon sumangka.